Badenya Seiba ani Yakuka Seliba Folidido ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan musow ka kɛnɛ jamukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lamɛnli ani aw ka danaya la k'a fɔ ko aw sanbe sanbe ani ka ala deli a k'an fara san wɛrɛ jama kan aw kan bɛɛ.

0: Sénégal te taga bagan san tugun Mali la. Mamoudou Samoura Tambacounda, RFI.
1: Mina seliba inko kabo Tambacounda Sénégal kono sisan beta o hankilina o keneka kuma be o bulo keneka mbia o kuma ra benen jamana nyema kura romial dwada nyi ka baraketa o deka jamana inkono san woron vla na taula au fela o Moussa alu Koulibaly u faranyo honka
2: Ronial Wadani Bene Ankoni Adon Asigi Kuyemi Follow Follow Follow Follow Jatika Wali Kele a la première objectifu nyena ka kodi follow e aberomni nasraka dabola oye koye ko miado nyeta ba fangas nawo ubeka minfo abisike kewoye bare ankon na miri kono ote dalliye
3: ne kon ba won patri fa lamba fu follow ka barka la kodora iko otifo tofo ko tura tunu koy nyeye fi mi antara fo la ni kona antu amulu antu lo Ami demokrasi mwili ni awo demokrasi balake. Kwa tina ke prila ina kamanda bana. Aya dabosi an prila la, aya di mwurema. Ama konstitusyon yelema. Ka dofa la mandaka. Aya konstitusyon yelema li ka dofa la diri di prila li ka. Tanduru tina la ke sangoulou fa kata la etna kakono. Ma aya yelema ke sangoulou fa la yi. Eba la anfo ni omini loko demokrasi.
4: Patrice Tala, aya minke akafanga sina wana okanywa. Yalo mainde wala abajija ale yoronura wala paske fangasi na nufana ijamana deuneo wala nako abana aka demokrasi nike netamila demokrasi nifana manka yankake ibika jamana dendo otonyo kado mna kudu kasura kado bari ukana seka prezante bon ekontara memina nani eski ima gelea dobla ale nyafewa
5: Patrice Talon akabara nyuma nkele mbene konana amba fula kusipa kusipa ameo afo preza mkura kaki bismila kaka senda Patrice Talon senda nola akijija faso so denjugo ni faso de nyuman kuma kana boada aka bene ka dimbe ka kle aki jija ka ben sabati ale billafia bene billafia aki jija toko bela jeli na ka jamana de undu da kle fola Patrice Talon e bara monke monke ra bene ka nyeta kai na ye doni fora uluka dron iba e bene bi ja ale ra kle la ka ta Patrice Takap
6: ango ni mi famia amna fo Talon ko ne dan fen jugo do de da bene politique ko banguka aye fe minge abi fo ni de ma ko dictature politique ka sura ma marfata ka se kandiga e bagi laka juli kanaye talonyo de ke bene politiki keneka beba don ayes jakwa seria ude sigi kas ka beda bwala ka bena ire ka kandidai ta wo sigi fangala o ay ka sena mi fena sigi ni o ko president kro bina do sena ko na ko sena inde fanga bina boya ko sebe kateme ay wa jamana institution beka no kala jo ne bina ko sena president ale ale wala ma do be talon bola bina mem la sena president yala talon me fe bene ka to ay rete ka ko na toujours de wa ngangon dale me fengrina ay ka bara ke ke tukam na kololon tante de akololon tante
1: hankilila jigila Senegal jamana nyema kelim ko ka bulubo ministri nyema yala wasade wo yake wasabulu nyema e bi sisan Ousmane Sonko de Senegal wasabulu kuna yani kile faso to hola tonde uni politiki moho kemeni koko Ousmane Sonko ka wasabulu kono donni nin ko esali aso wale de ye Niger la kanati la mawu tege da nyala mini fem ko kayin kilo keme flani bi woroka alisani ko kayin hake so into mamine kemana in kono folo polisi uko abora ganade wakatu mbe kalatra libi jamana de kono awni ke la menena nini be dansi gana bi fe kuna fole di kene ina nege kala fe julu be sara dum biale bulu 666 betanga kene ya gemu kane kene kane bintu sise ye ne ba fa uye ka u kambe sini ni ala sonama
7: kene ya gemu kan
8: bintu sise
9: a kene ya gemu kan la me ba haw amni ni nyokontuma aw danse kokurala aw ka gemu kan mandi kene kan ebola bana charila kokurala fd congo jamana koroyan fana a krenkrena a suguya kurani uko ama ko mugdi bugyo wala saka nyefoli soro anka gemu kan ina anye welebla docteur mori chef aidara dema a finyen bana epidemie a dombahan wa fana nyini ni kelado ko bol la gine a jamana na anka kene nyin kan fana ambena ebola bana ba to krodo ka seriala soro aw danse kokurala docteur mori sherif aidara initié anka wele jabilila ajalani ki bismillah kenya djimu kan kenekan
10: anki
9: abla kasumatala ambe anka kenani yere daboni alame bahado ka nyiningaliye ambole me docteur kana sigima
11: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola ebalon chogodi ko banan imbala
9: docteur sherif aidara ibola ka adama sangare ka nyiningaliu lame ebe jabi jumande diama
10: mbeke ka jabi mindiula ebula jankaroi anyalo ko ayi masorona
7: fɛn min fɛ wolo tɔ ko virus jankɔrɔ min ye a ye latanbila ɲɔgɔn de ma donc ɲaɲinini barakɛ dɔ y'a fɔla ko a ma sɔrɔ ni sauve souris le fɛ.